0: amara so ire na ke abu kwen abu kenge abu dua abu dui abu akama abu daigo abu tana abu gusi abu baga abu guan abu kwedu don akaye so makawara na mbegeti e region ti e sibit la me momu maraton momu a ab mara tona abu kwen aiti tenenye bu afatene ake azo azoti ce qui abu azoti et on a mou ton a bu kwen so aiti tenatene ake azo la kwe aike tutu la kwe ala ke tutu momu abu kenge toyo ake ala so kusala tia lagi tengo ambu abu dua ake ala so ake bata angasa abu dui ake ala so kwa tia lagi awarango ala fafango ala tetengo abu akana ake ala so kusala tia la ake ti lekeringo alikongo legioko tona momu amara tona abu daigo ake ala so ala ke te a azempepe legioko moba a butana ake alasu ake te a tortu abugusi ake alasu si kusala tiala ake gi ti gi na lege kwetone si ala ke bu a komba e mkawaranga a bubaga ake alasu ala ke mutere na puputiala azu a sara yetona a mbururu tungasu me ala ke mutere na puputiala ligoko mokewara a bugwan abugwan ake aso atene bon fungo tiala ake njuni pepe ligoko mokewara nga a bukwedu ake ala so a ingati bingo likongo donc ayini ayo ngo itite ni bisigi na ni kwege ake dape me mokeba ayini kwe atondani na bu azuti sarango yetongasu azusu sarango yeti tertiala ke tongasu azusu ya ke ayisu mkawara biani na mbege ti region ti sibut bimbi na mbege ti a manja
1: nga zavye mbele tunga na nye si aike ga chef na mbege ti a manja nga kusala chilo aike nye na chikete kodro legia kwa tunga ni akala na abanda
0: singila titene moga makunji nambegi tia manja a iso amunjuru a eratene a krisir ni akeda e gango makunji ti kodro aketongana ti abanda pepe ti abanda tonga mweti ga makunji zasi mokezusu moke mokwingba na likongo ti mo moke kutagiri si apete mumo ti tene moga makunji me nambegi ti amanja yeni ake tonga su pepe nambiki tia manja titene moga makunji ifo kozo ni ifo modusimbe ni ancien so moke na yati marani so moninga e a inga mo si amumo use zasi moke na kete mosoro moke na mosoro wana meni ke kete mosoro so afanga ke mone utani modwa duti na gbati awali e modo dosi duti na ambena ndara ti ingango agunda ti keke ti tene o petit kaina kobela na tertiazo e agunda ti a marasu mokena yani mo ingani e tongasu a petit mumo ti tene moga makunji ti kodro senge ba a krisere so la bilondo ti e dikongoni ti tene mo moga makunji
1: soit na mbege tia manja
0: mbege tia manja la
1: me kusala tinye la le solo gamo konzi awe lo ke sara na tikete kodro
0: singira onga akwa ti makunje a eti gwe un peu ton na ti so la so tia makunje girili lo ke bando na ndo ti sese so lo lidia na ndo lo petit ye dati ne zo kirikiri aga aduti na yati kodro ti lo pepe legioko tonga na mango tere na popo ti azo so akena ti kodro so lo ke bia na ke makunji na ndoni si ala matere ape ake lo la si lo ke fangbanga na popo ti ala e na fangongbanga so lo ke lo oko ape moke ba ayi so ayi na juge coutumier ala so ataso ala gongana ekola pe ataso ala ke nambeli makanda tonga so pe me moke ba ala ke na andara ala ke na kodi ti magbeti tene si ala la si a juge coutumier so ala la ke na teresi makunji si ala buna lo maboko ti fango mbangani legi oko moke ba mbenya ancien so ala niganga na ti kodo ala ke na andara so ala piti munga maboko na makunji ti tene a fa mbanga ti a kekete a yesu si a ke si na ti kodro mbeni kusala so si makunji a ke saranga a ke so tongana moba a si na ngoi ti fango yaka tana fa yaka kwawe moke ba a ke sara yesu atene mbeni mbeni kpangba tonga so mbeni ndu ti tene a ya na akutara a sara na ya ti yaka ti mo
1: sacrifice
0: ye ti andu ti sarango sacrifice mm-hmm. Et donc asar na a lekeni na ya ti yaka ti mo e ti tene a lu yaka ni a ke lu makunji ni si lu la lo ke lu li ti akasa ni kojo si lo zi lege fa so si atanga ti azo ni a ga a lu yaka ni lege oko tongana ayaka ni a le kwawe si a gboto ni ti sarango a matanga ti a le ti kasa di so lo la lo ke na ndö ni si matanga ni alingbi ti tene atambula nzoni ba a ke a ye so ayere na atribut ti makonji na ya ti kodro la
1: singila mingi Xavier Mbembele use kapa ti kuâ singamba e ti beafrika ti yenga so ayeke lo ti ge e na ala yeke tingbi ande gi kekereke na oko ngbonga so ti ba tënë na ndö ti konomi na kodro ti amandia
2: wala ala mani awe e yeke wara encore tere na akutara Xavier Mbembele nga na Emmanuel Sambuli fils kekereke ti gue na e na ya ti uta kapa ni ndali ti yenga abale uta so e yeke dara kuâ singando so beafrika alo ti gi awe koto e yeke kpere loro na kete kodro ti linga ti wara tere na mama mokonzi na notable ti lo be ti ala so kangani ti so ambeni awe kuâ ti le ta na yâ ti kete kodro ti linga na yeke kpe ti ala kusala mingi si ala yeke tombela na ndö ni

0: Sala moyetin ya guna tereti zo aiki yesu aiki sengi pepe. Ndia akeni si zo aiki sara na tereti mbatilo ataso lo yini pepe. Mbrimbri na legeti sarango ayetin gangu.
1: Aiki tonga na isi moni bitinga yesu a iyo ni sango yetin gangu na tereti zo. Aiki gina legeti sarango lisoroti kubuna ngangu. Sango yetin gangu na tereti zo. Mungo wali na ngangu na zo. Kangango lege na zo titene luwara. Seni, lumanda mbeti, nga luwara lege na hata servisi tilita. Wala, sango yetin gangu na tereti lo na legeti bungoli. Ayesu ndinde, aya gereti yesu afa, sango yetin gangu na tereti zo.
0: Lenda lena sarango yetin gangu na tereti zo, alingbi ala sara iyo, ala pika singa na ligne verte mambisi na molongo tisinga 4006 ngisenge senge alago iyo na yati lango otana danganga ngana ndu kwa pulusu
1: na bongi danganga tika store ayiki nduruti yambala ngati mu maboko na ala na chakbalisu ikanga yangati beni pepe ikue itene ee na sangu iti ngangu na teratizo
0: so ayiki tongombela tibu mbiso ayiki nagbiti leta pepe kwam mamboko na mamboko na ndu kwa gbenegbi aswa batene chisenyi na mungo mamboko na legeti koforoti une FPA. Wabe Afrika ti walinga na tikoli, kubela tikoli ra aiki mundu na yakodrotie.
2: Kolera aiki mini suni kubela so aiki gana legeti sasaranga na legeti dingo. Tonga na tereti mo iyo pepe na atikite ngui mo iki kui. Aiki mu kubela tikoli ra na legeti mbeni zoso aiki na kubela ni, na legeti azende tilo, na legeti akumba solo bu, wara asyoningu na akobe so aiki na legeti pepe.
0: Tibata tereti ala, tibata siwatala wala tibata ndosu ala ikida, ala sukula mamboko tala lakwe na nzoningu na savon, wala nambu uchiwa kozo mtitene ala tokobe, kozo mtitene ala teye, kozo mtitene ala mukobe na mulenge wala na pekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala ngu sosi atuku yorona yani. Ala koro lakwe pekotia kobe tala kozo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala guingina ando ti zende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende ta mulenge na ndo ti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tongana sasa asara ala ala gu iyo na danganga so aikinduro.
2: Ndali tiki pale kweti seni ipika singa senge senge na nzo wako so aiki 12-12.
0: Kobela tiki kolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo mbelatindu kwa ibenagwe ya soa bata enti seni. Ngana zo so aiki muma boko nalu.

0: fana non de kiloka da fana non ti siriring la tima ingo bunga na limbia we ki wara tere da li ti indro kwa singa so atenete na li giti kusa na agwanda tere na chancela chancela doriana punu kudu chancela ibara la mama tene susi ki tenete la so na doni e ke ti lo soa
1: ibara jefferson ibara zukwe na ti indro kwa singa ti ti la so e ke sa atenti asango so e ke onkiri kiri si zo a inga ti kan mipoponi pepe
2: ajundi kiloka
3: Pesengunga ndaliti banda tere
1: Lango oko aike onsengi pepe susi eke wara bachi asango na nduchi asinga mechi ii ata na nduchi a group WhatsApp na nduchi Facebook wala na nduchi TikTok. Aonkwe asango aike omingi si azo aike mungu eti gindani kujuni pepe gasi ala eke kambini mingi na popochala. Aike ye susi a irani atene désordre informationnel. Désordre informationnel wala asango su aike onkiri kiri aike asango susi aike omingi na ngwe kwe su na popo ni ajuni asango aikeda asango chi andango azo aikeda a atene aikeda ga amina asango su sizo asara na negeti shoni beti bimbito na becha zunga aikeda aike nangu iso si aike ngangu chi tene zo alingbi chi tene akambi popo chi asango so aike ata sango ga na ashuni asango na yani eke wako joni mezinformasyon mezinformasyon aike su sizo akambi meni shoni sango na lege su inga pepe na luba tene aike nzuni sango gana bagye eke wako Désinformation a été sa atteinte mini choni sango. Sozo a lekera girani, na legeti choni be, ti kanbini, ti tenelu andana zo, wala le bimbito na bechazo. Ganandani yeke wara malinformation. Malinformation a eke na legeti si zo amumeni zoni sango, le sang na kusala na yati meni kapande ti bimbito, wala ti binengo ti meni zo, na sisi. Bangati yesi a zo a eke andazo na legeti asango, andani a eke mingi. Amina zuni aike saratonga su chitene ala waranginza. Amina mbaginga aike anda zuna lege chia sango chitene ala binengo chimeni zuna sese ga tibimbito na becha zo wala tigana kwale na kodro. Aankwe idabe ala so aike nzuni chitene ala unda terata la lakwe na nduchi agonda chi asango wala yeso afaso si sangoni aike ta sango. Ngana mbagie I unda terati na nduchi bungo licha zususi aike na nduchi asango susi aike warani na nduchi agbanda sango. Andango azo na legeti asango aike lujila kwa nutenti ama watibe wala a emosyon. Ala so aike lako na pikoti ashonya sango so ainga mbribri so tongana ala kani meni sango so aike mumbitu na zo nga si asara si zo awarangonzo aike mulege na zo ni chitene lo kanyini iyo kojo chitene lo gindani aike yesu ilingbiti inga kojo ni nga amulege na I chitene ikanbi popoti ashoni asango nga na anzo ni asango. Lena lena akwale so zo oko oko aike na kusara ati sangoni kujo si ikambi meni sango aike nzoni I unda terati na nduchi amena unda zwala aike nangu ndati sango so sangoni alundu nandua sango so a ona nduchi meni dafonono na okwa I unda terati nbangatinye si zuso avunga sango so a unda chitene ikambi nina popoti mingi nangu eti numerik so ikeda zukwe aike kambi asango metonga na imungu eti gindati asangoni kujo si ikambi ni yeke muma boko na legeti batango ase wati kana legeti batango kodroti na terati ashonia sango wala a atene. Nzoni yesu ilingbiti sarati kanga lege na ashonia sango wala a sango so eke onkiri kire eke ti sotonga na iwara sango ni e guli ti kujo ni iunda terati na ndoti sango ni kujo si iye danani nga si ikangbini. Shila so a unzi awe eke kokapa nala na inga tipekonda jimeni fini kwa singa.
2: Radio Ndikeluka, votre météo.
0: Singila mingi na la chance la Dorian nda litindo kwa singani tinde besu gujum na la pikotsa senanduzu iketanda na bagiti alinda wo na ngatinda presso na bagiti alinda wo geratira na kina 26 de grinda litindo tindo ni la tindo jo vo rosia mbinda ke singa ke ketons na la tindo zuni la ke tarati tenamu la tindo zu pasa ke te tenango apika na baika ke da na pikotsa be kombite geratira na kina 39 degrés mbinda ke singa de tindo zu sosia vo rependre sala kwa na peko tibe kambi deko zonti tena unzi ingu za pala tuta ratende titene apwe tita rati chikete kete tisina la kwi gira tilani wa ikira nana gwini na 28 de gendal titengon chindu ni la chindu zwa ke vuru si ambinda ita rati sigi nganzo onso tite na tarati bion dele na tibion le chindu zuni gira tilana la kwi namba giti alinda wo akena 30 degre tongana ala akena mba giti gufu ala akena mba giti tubia wa gusu sena nduzu suwe kia wakonda lichana wata ati mongigi gira tila nanda preso akena 26 degre ata susi le chindu zuna vuru la asupendre ambinda iketa anganda titene na sigi nagbeti nduzu ni kete kete si kete pasa usi titene nguwa chiko zuni si yanga chinda pre 11 ake dana peko jibe kombite gira tila akena 43 degre le chindu zuwa vuru si ambinda iketa anganda ti pusu rande gwani gwani to susi ake sigi kete pasa usi na peko jibe kombite titene ngu nza pa ati kete kete kuzuni titene peko jibe kombite na unzi ake da tisina la kui Geretila na patati bongi akina 29 degre la chindu zwa vuru si ambinda ke sa ake siginga to so chibumbi tere tala bani bani pasa osi na la kuiti tene guza pa pika ake da ke sena nduzu su si wara titene inu pekoni na la la ndurungo tere kozuni si inale itimbi encore tere

0: singela mingi na la wafango mbeti Jean-Pierre Rousseau mbonga ninga kiti mbongo timango amba iso siya sara tenenda le tilango baluse na ako tinze tilingwa na ando chidunia itondani na lango baluse na ako tinze tilingwa ngusa kia kwa mbambo mba sambala balibumba ya nanduni miombi soa ke liyan Bonaparte siya sobe na nati bira ti piramid soa bagigi na mbagiti Egypte na ngusa kia kwa mbambo gumba ya balu mene nanduni gumba ya astronote Neil Armstrong siya ketonga kozo zoso si atambula na ndoti lune na angu sakuse na ndoni baluse na use sosi abate na ndoni mitiza lani lani tangwa na tangwa ndati kango ngeza ati sosi ya ki ngeza ndo banda terati be Afrika swa direni sango kwen asina lango ni akiri nani na peko na lango baluse na uku anda gundani mbili mbili awa be Afrika inga pepe si akuta zutiko droti be Afrika batene na ligeti zango gira kusala so ala limiti rokoto ngeza suko ya limiti sinduru na ngundangu mbalako na ndoni use tingeza sosi ake tambula na koto tibe Afrika lango baluse na ako tinza chile nguangu sakuse na ndoni baluse na ako na watachi busangu aswa kina mbagi tibanga tibe Afrika a ungotia zo balako na ndoni usho ton sosi awara kwa na kete kodro tibungoto swa yo kilometro balako na use na watachi bonga busangu gundani ake ingani kwenzu ni torso pepe anda ngurubia tibe Afrika akwotulu na lichi maboko a trogotumba tisepisi sosi abatene alala kena gundati fango azo so itene singila bingi na ala ya anduro wa sango sosi Sara ba indali chilango baluse na ako tinze chilingwa nile iwaani tonso si mpe koni na la laswa wa iki gui chitene izi ambata ni indali chanda pelele chisara wisi na Elvira kemtumbe swa lunduti gana igi Elvira ibarala
1: ibarala mingi zoni biko use na azo kose ya mangai Jefferson Zigaraba
0: zoni biko use usi na la anda kwa singa tala tila so mbili mbili aki sape vuzi arrivi
1: nila la fani tonso su
0: ikite imande tena nduti
1: lanso su isa atene chamina bayo sosi tongana iban zoni so adenga da 11 ya pe wala mango terrain atongo ndana ke zona wati poko so zona ke aga mangire ti dan na nduzu parce que mogamo le kadani pendre anda ka biga de le ngana 11 ya pe
0: ikizana la langwa ko monzu ko ko iki utere ti ti kire ti gana la na ndu ko singa so atene na ndu tianda o so sina inanga da
1: ete ko ta singile ke kwanda la

0: Kobela ti kolera ayeke sara mbrembre kpale na kamba ti ya ti zo si tongana mbeni zo ayeke na ni lo lingbi nga ti tene lo mu ni na mbeni zo na lege ti ashonia makongo so si airini vibrio kolera ayeke mbrembre na lege ti ashonia ngu wala azende so si zo ayeke sara si alingbi ti tene awara kobela ni si lo yeke tambula hio hio na ya ti ando so si nzoni ngu ti nyongo ni ayeke da pepe zingo zende nga na ndo ni ayeke da pepe singa kpale ti anzoni ando so ayeke mu ka lege na azo ti tene adushida ayeke da si tongana azo ayeke kpe akodro ti ala wala aye ti ngangu ayeke ba gigi ayeke na ngoi so si boma ti kobela so alingbi ti tene aba gigi mbeni aye na peko ti so si ndoko agbengbo so aba tënë ti seni afa tene boma ni ayeke na gbata ti bongi so si awara hungo ti azo ahongbangba oko so awara na tere ti ala singa azo bale ota na miombe akui na ni tongaso ayeke vunga asango gbanigbani na azo na tapande ni mbeni vungango sango ni aba gigi na wenzingo ti yenga so ahon so si ayeke arelai communautaire si asara ni na ya ti avaka so si ayeke na ti gbavaka omene ti bongi ayeke ti tene si akanga lege mata mata na tambulango ti kobela so sango na ndö ni na nga ti Edouard Ogosé
1: ayeke nzoni ti kanga lege kozo ti tene kpale asi ayeke tongaso si ala so ayeke alelai communautaire ti gbavaka omene ti bongi ato nda ti mbeni kapa ti tongo mbela nda li ti kanga lege na kobela ti kolera nga na ebola nda li ni ayeke ti hon na ya ti asewa ngbangba oku na lango ti ambeni so ayeke na ya ti vaka ni ala fa so alingbi ti ngbagi na ndö ti tongo mbela pepe Hortense Oulio oko ti ala so ayeke na ya ti vaka ti ma nzia oto
2: biringa mbirimbiri nga tënë ti ngu na kobe na amlenge ihon awe so mbi na ndö ti mû na yanga da ti mbi ngu ni ayeke nzoni ape mbeni ihon awe so ala togi ni ala yeke nyon na peko ti ge na yege yenga na buta ape yenga na savo ti sokola boko ti ape ngu ti ate ala ga na yi buta ala savo ti sokola boko ti
1: Eric Sambia mokonzi ti vaka ti ma nzia oto lo hunda na akota azo ti kodro ti za anzoni angu na ya ti vaka ni nda li ti kanga lege na kobela so
3: si tongana ala yeke tombela si hunda nga si na gouvernement tene lo gi le ti lo na ndö ti quartier ma nzia oto ye yeke na domo nyon uta domo nyon use déjà ayeke ta kao amarché même ape

0: Yasu atene bon fungotela aike njuni pepe. Legio komo kwaranga a bukwedu ake ala su a ingati bingoli Kongo. Donc ayini ayo. Ngoiti ni bisigi na ni kwege ake dape memo ke ba ayini kwe atondani na bu azuti sarango yetongasu azusu sarango yeti tertiala ke tongasu azusu yake ayisu mukawara biani na mbegeti region ti sibit bimbi na mbegeti a manjal
1: nga zabi mbimbili tungana nye si aike ga chef na mbegeti a manja nga kusala tilu aike nye na chikete kodro legia kwa tungani akala na banda
0: singila titene moga makunji na mbegeti a manja a yesu a munju a ere atene a krisier ni akeda e gango makunji ti kodro ake tongana ti abanda pepe ti abanda tonga mo ti gamba kunji zasi moke su moke mokpingba na likongo ti mo moke kuta giri si apeti mu mo ti tene mo gamba kunji me na mbege ti amanja yeni ake tonga su pepe na mbege ti amanja ti tene mo gamba kunji ifo kozoni ifo mo dimbeni ancien so moke na yati marani so moninga e a ingamo si amumo use zasi mokena kete mosoro mokena mosoro wana meni kete mosoro so afanga ke mone utani modo duti na bati awali e modo dosi duti na ambe na ndara ti ingango agunda ti keke ti tenele o petit kai na kobela na tertiazo e agunda ti a maraso mokena yani mo ingani e tongaso apeti mu moti tene moga makunji ti kodro senge ba a krisier sola milundu ti e dikongoni ti tene mo moga makunji
1: so kina mbege ti amanja
0: mbege ti amanjara
1: me kusala ti nye la le solo gambo kunzi awe le ke sara na ti kete kodro
0: singila onga a kwa ti makunji a eti gwe un peu tongana ti sola so ti amakunji giriri lo ke bando na ndö ti sese so lo libia na ndö ni lo peut ti yeda ti ne zo kirikiri aga aduti na ya ti kodro ti lo pepe legio oko tongana mango tere na popo ti azo so ayeke na ya ti kodro so lo yeke gbia lo yeke makunji na ndö ni si ala ma tere ape ayeke lo la si lo yeke fâ ngbanga na popo ti ala e na fango ngbanga so lo yeke lo oko ape moke ba aye so aye la tene ajuge coutumier ala so ata so ala gonga na ekole ape ata so ala yeke na mbeni makanda tongaso ape me moke ba ala ala yeke na andara ala yeke na akode ti ma gbe ti tënë si ala la si ajuge coutumier so ala la yeke na tere ti makunji si ala bu na lo maboko ti fango ngbanga ni legi oko moke ba ambeni ancien so ala ninganga na ya ti kodro ala yeke na andara so ala peut ti mu nga maboko na makunji ti tene afâ ngbanga ti akeke ti aye so si ayeke si na ya ti kodro mbeni kusala so si makunji ayeke sara nga ayeke so tongana mo ba asi na ngoi ti fango yaka tongana fâ yaka kuawe moyeke ba ayeke sara ye so atene mbeni kpangba atongaso mbeni ndu ti tene aya na akutara asara na ya ti yaka ti mo
1: sacrifice
0: ye ti andu ti sarango sacrifice e donc asara na aleke ni na ya ti yaka ti mo e ti tene alu yaka ni ayeke lo makunji ni si lo la lo yeke lu li ti akasa ni kozo si lo zi lege fa so si atanga ti azo ni aga alu yaka ni lege oko tongana ayaka ni ali kuawe si agboto ni ti sarango amatanga ti ale ti kasa ni so lo la lo yeke na ndö ni si matanga ni alingbi ti tene atambula nzoni ba ayeke aye so aye la tene atribut ti makunji na ya ti kodro la
1: Singila mingi za vyembimbili useka pati kwa singa mba itibe Afrika ti yengasu ake lutige inale ke tingbi ande gike kireke na okongu ngasu ti batene na ndu ti konomi

Oui, na vuna bela ten chibi na mechi asi wa bafio wi phone na bali chibu sangwa julu na bali chibu zoom fina kami na bali chibu zoom nga na pakarana gaza bwino na bwa ten chikwa chimonge chilu ana gaza gotunga iraisa yo sula sulu wa kwa lango bala kono meneti de silengo ambachi danga komunote apeko kubila baka basi ngokwana ekigana ajimintu pa asomani ani bekambi kono.

mundo di tonga na ringa to sura penga ka pacha mozo ko ti apu mo rape ko ti be ko mbite su Wami na londo sa epwe fizik Ti konkuru ti gendarmerie na la poulou suna kiro sina ti fatigale mayo si pendre mingi Malabar spiral, désolé.

0: Wabi Afrika tiwa linga na tikoli, kubela ti kolera aiki mundu na yako drotie.
1: Kolera aiki mbini suni kubela so aiki gana legeti sasaranga na legeti dengo. Tonga naza tonga natera timo iyo pepe na ati kitengu emo eki kui. Aiki muko bela ti kolera na legeti mbini zoso aiki na kubela ni na legeti zende tilo na legeti akumba solo bu wara asioningu na akobe so aiki na legeti pepe.
0: Tiba tatere tala, tiba tasiwa tala wala tiba tandusu ale ikida, ala sukula mambo kota lakwe na nzoningu na savon. Wala namburu tiwa kozumtitene ala tokobe, kozumtitene ala teye, kozumtitene ala mukobe na mulenge wala na pekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala ngu sosi atuku yorona yani. Ala koro lakwe pekoti akobe tala kozuni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gungi na ando ti zende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende ta mulenge na nduti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tungana sasa asara la ala gu iyo na danganganso aikinduru.
1: Daliti kwali kweti seni ipika singa senge senge na nzwa koso aiki duzu duzu.
0: Kobila ti kolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo bila tindu kwa gbenagwe sabate nti seni. Nga nazo so aiki muma boko nalu.

0: 16 06 40 44.
1: Yenga otana pekotia kwalitia turugutumba sosi a yengerlani bata ti amda fok na yati vakaga tene ti zoni dutitia zoni angbala kwe ti gingobe awa be Afrika so akela ngwa nambagi ka akele na le na angangua kwalila sumi ngi mbili mbili ndu ti la ngongo da kobe ti tengoni nga tene ti ka ingo kubila na tere tiala ami do ti jani
2: na pekotia iti ngangu so abagi gina lango baluta ti nje ti fondo so alondo ti onso aiki mbili mbili aturugutumba ti bumbi sonduru irenya aiki ISP asara nina gbata ti amda fok jutingu ti amoni giti kodoni na ndembesu aiki ngangu na dawati ti sango ndo tala chute na gwa muma mboko nala ndu kwa ti minuska EMC ngana CICR ti agu nala ambina mungu mboko mbiri mbiri na ligi ti ayoro ngana lekerungu nala mbini kiti ndo susi alingi ti tena amunala tungada taka jamatu wa mungu wangu na dagwata ti amda fok agunda amungu mboko su
3: imu merci mingi na minuska teti lo ede EMC na gana yoro na lo gana a personel ti EMC na fadeso ala mwati ede population na lege ti soin dati kobela. Miniska okoso na mwati mu maboko na population si population na mwati warangu mwati yongoni lo deplase deployment ti ya aturugu asara si sirile ake kiri kikete na centre ti amdafok. Seise luga lo mu maboko na lege ti yoro lo mu si karton ti yoro na nga lo gana a pièce de rechange dal ti a forage
2: anko pe su amungu maboko su abagigi me awa be Afrika su angbala kuna akwali mingi na ngo iti pikango ti ngunja pa su
3: pono so si population ko warani ayeke oko dal teni ti bashe c'est-à-dire abri ti tene a population wara bashe tene ala duti na gbeni te ti ngu angwa pika me bashe ayeke dapre useni ngungu akumasi ti tawe musikera ayeke dapre otani tene ti kobe aka aye so atio so ade asi na asi nduru na tere ti population kue tongana mbeni zo atene ambeni aye ni asi na amda fok so so ayeke vlene
2: na dawati akpale so si amolingi ti kodro so ayeke na ni akota zo ti kodroni ka ahunda na azo ti nzoni be ti tene agu si amu maboko na ala na mangu ala so mungu maboko so alingbi ti mu pasa na amolingi ti kodroni ti tene ala duti nzoni nga ti tene akanga lege na akpale ti akobila
1: na gbata ti bongi danganga so si ayeke na gbe ti lita peuple dream so si ayeke na le na daba dale zo angbala kwe ti mu maboko na azo so si ayeke na ya ti ya ti kpale ndo kua danganga so si bongbi so ayeke na gbe ti lita pepe sainte djidjo ayeke mu maboko na lo ayeke ka e kobila sengesenge na tere ti ala so si ayeke na angangu akpale ti kobila mbili mbili kobila ti makako hypertension kobila so ayeke wara ni na lege ti bomingo ti akoli na wali kobila ti apeko nga mungu maboko na awali so si ayeke na ngo sango ti edouard rogose
4: ndo kua kusala ti seni ti clinique dream ayeke mu tonga senge na ama matingo kusala ni ake ti bembendo na ndö ti ango ti ala ti mu tonga na ango so airi ni grossesse a risque lege oko ti mu tonga na akobila so ayeke wunzika na tere ti zo pepe na ya ti salle d'attente ti ndokua ti maternité gba ti awali ti ngo aduti ge si angbâ ti ku ti tene airi ala nue la so lo yeke na ngo ti nze gumbaya londo na vaka ti ukatex nga lo ga na rendez-vous ti lo
5: ti ako rendez-vous ni mbi ga mbi respecté na za dekonga yibe na debi amu mbi faka ti sumbila lo da fin de film là on va être comme les gangs des patrick bichian la chanson un parfois il gâte moi il fait moi il a eu une idée
4: j'ai vu une solo que l'ango na vacati ngola le gonda njoni kusala ti mungo tonga na azo na mbagegi
6: ale sa kwa ni na legeni ambeni so ige mu yoni iyo so ivu ke yoni e senjo na pesa ina dingo ki expliqué a peu je changé ni mais ay munga gine yoni iyo iba solution
4: tongana ambeni agiza mati laboratoire ake na mbagege pepe ake toka ama mati ango so na ya ti ambeni adanganga ndende ti sara agiza mati ala ake tënë so asigi na yanga ti teresa zengwe ala mboy sage femme na clinique dream
7: akojo ngango ti azoni e pensé ayeke na mbeni service so ayeke na service réception so ayeke gi lege ti tene amu azoni azoni aga kojo na gigi amu na ala kete wango awe ala aza ere ti ala na yâ ti mbi ti amu mbeni numéro na ala numéro so apermettre tene ala circule na nani ti danita sa ambeni na examen tongana na groupe sanguin tox

0: Kobela ti kolera ayeke sara mbrimbri kpale na kamba ti ya ti zo si tongana mbeni zo ayeke na ni lo lingbi nga ti tene lo mu ni na mbeni zo na lege ti ashonia makongo so si airini vibrio kolera ayeke mbrimbri na lege ti ashonia ngu wala azende so si zo ayeke sara si alingbi ti tene awara kobela ni si lo yeke tambula hiyo na ya ti ando so si nzoni ngu ti nyongo ni ayeke da pepe zingo zende nga na ndo ni ayeke da pepe singa kpale ti anzoni ando so ayeke mu ka lege na azo ti tene adushida ayeke da si tongana azo ayeke kpe akodro ti ala wala aye ti ngangu ayeke ba gigi ayeke na ngoi so si boma ti kobela so alingbi ti tene aba gigi mbeni aye na peko ti so si ndokua gbengbo so aba tënë ti seni afa tene boma ni ayeke na gbata ti bongi so si awara hungo ti azo ahongbangba oko so awara na tere ti ala singa azo bale ota na miombe akui na ni tongaso ayeke vunga asango gbanigbani na azo na tapandeni mbeni vungango sango ni aba gigi na wunzingo ti yenga so ahon so si ayeke arelai communautaire si asara ni na ya ti avaka so si ayeke na ti gbavaka omene ti bongi ayeke ti tene si akanga lege matamata na tambulango ti kobela so sango na ndöni na nga ti Edouard Ogose.
1: Ayeke nzoni ti kanga lege kozo ti tene kpale asi ayeke tongaso si ala so ayeke alelai communautaire ti gbavaka omene ti bongi ato nda ti mbeni kapa ti tongo mbela nda li ti kanga lege na kobela ti kolera nga na ebola nda li ni ayeke ti hon na ya ti asewa ngbangbuku na lango ti ambeni so ayeke na ya ti vaka ni ala fa so alingbi ti ngbagi na ndö ti tongo mbela pepe Hortense Oulio oko ti ala so ayeke na ya ti vaka ti ma nzia oto
2: biringa mbirimbiri ngba tënë ti ngu na kobe na amlenge hiro awe so mbi na dusu na yanga da ti me ngu ni ayeke nzioni ape mbeni hiro awe so ala yeke togi ni ala yeke nyon na peko ti ge na yege yenge na buta ape yenge na savo ti sokola boko ti ape ngu ti ala yeke na yi buta ala na savo ti sokola boko ti
1: Eric Sambia mokonzi ti vaka ti ma nzia oto lo hunda na akota azo ti kodro ti za anzioni angu na ya ti vaka ni nda li ti kanga lege na kobela so
3: si tongana ala yeke tombela ose e hunda nga ose na gouvernement tene lo gi le ti lo na ndö ti quartier ma nzia oto e ayeke na domoni awota domoni use déjà ayeke ta kao amarché même ape ako ni lo apampiri ngbi asi na mbe partia so ala sentir lani achange aga ta tongana ale ti kangoi atongo so donc e hunda mingi na gi le so ministère ti santé tene lo tuka ka même na ya mbeni aproduit tene e pikue na ya ti adu ti ngu tene utilise
1: lo so lo yeke wakua su ti arelai communautaire ti gbavaka omene armel melo banam lo kiri na ndö ti aye so ala yeke ku na peko ti kapa ti tongo mbela so
4: ayeke tombela na amelenge ti kodro ti gbavaka omene ti tene ala hinga ye na ndö tënë ti kobela ti kolera wala kobela ti ebola tënë ti ayeke asioni akobela so na ngoi so e yeke tene tënë ayeke sara ngangu mingi na tere ti amelenge ti kodro ambeni ayeke kui ambeni angba na danganga ye so e gi na peko ala ti tene kobela ni asoko ngangu na zo ape e kanga lege na kobela ni si melenge ti gbavaka omene wala melenge ti beafrika alingbi kui pepe
1: kapa ti tongo mbela so aba gigi na peko ti so gbeyon gbia ti seni afa na gigi polele fini mboma ti kobela so na ya ti gbavaka omene na mango ala so ayeke na ya ti kundu so na tango ti tongo mbela so ala yeke kangbi aesero na ya ti asewa so ala yeke hon na ya ni ato ndani na lango balako na omene ti nze so ayeke hunzi ande na lango baluse na omene ti nze so e yeke da nga ayeke ba ande gigi na ya ti avaka baluse na use ti gbavaka omene ti gbata ti bongi
0: Edouard ti ndembe so e za mbata ni na ala ti tene ala pika patara na wanganga Valentin Ibanga so yeke mokonzi ti sara wi si so aba tënë ti seni na mbage ti ndokua gbeyon gbia ni
5: wanganga Valentin Nibanga Ibarala
6: mbi bara mo mingi wago singa
5: kobela ti kolera ayeke nyen mbrimbri
6: kozo ni mbi ti tene amo wago singa asara laso nduru na dimanche ota so si gbeyon gbia ti seni kodro ti atombela na wabeafrika ti fa so ba na ndembe so yeke na mboma ti kolera na ya ti kodro e mboma ti kolera so ayeke na ni na mbage ti district ti bimbo nga na ti mbayiki me na ndembe so ye na mo yeke sara tënë kobela ti kolera so asi déjà mboma ti kolera so mbi ti tene asi déjà na district ti bangi 1 na bangi 2 awo so ti tene amu ya ti gbata ti bangi awo me ayeke nyen tongaso so mo hunda so kolera ni ayeke nyen tene kolera ayeke sioni kobela so si ayeke ga na sasa mode sioni makongo so si lo yeka tongana lo gbomo awe lo yeka na sasa mode na tere ti mo e mo ga sara mo ga ti sasa sasa ni agi ngungungu tongaso lani akpa gi ngu ti loso mo ba tango so kue loso lani ngu ni avuruvuru sasa ni ayeke tongaso il faut amu na mo tonga hio to amu na mo tonga hio pepe sasa so na ya ti kete ngbonga na ya ti angbonga akete lo peut ti fa mo mo zo na peut ti wara kui na pokoni
5: ga tongana nyen si ayeke wara kobela ni
6: ayeke wara kobela so tongana mo nyon nzioni ngu pepe mu so si amakongo ti kolera ni ayeke da kue mo te kobe so si mo so kula ni ape ayeke propre ape ayeke nzioni pepe mo te ni mo lingbi ti wara makongo ti kobela so tongana mo wara kobela ni awe mo tongana ti sasa par exemple be ti de tamuga mozozo mokanania moite mo mumabo kona ita aita ti mona logo ko bela so logo dea wa rusa sa moite mumabo kona lo risque te mokomo ko bela so egida tamuga te mozisa sa intere ti lu bien mo momboa ah iso ko lo dea dengo ti lu so tu sa ti mumabo kona lo mokomo risque te mumabo ko bela so
5: ko bela ti kulira na ya chambi na ndu azo ke warani iyo iyo alondo nanye
6: wara ko bela ti kulira so ake ligi na ligi ti maboko so si mundu maboko musara kwa epi amumuye mukona na ngati mo d'accord to ta mundu yeso si ake deja infecté wae omuko pas mukona na ngati mo nyina pasi mo wara ko bila so ake ngule ligi ti muso mo kanyo to anguna ke potable pa mo wara ko bila so ambiti fa si anke te mbaiti ko beti mbo maso kina na ndemeso ake le fait kazo kanyona ni nguti bali so ake muso mo ko nga ke propre pa bali aye minga ke na ti bali ba eso sia sa si kobela ti kolera mbongo ti kolera so akasola aigo yo yo parce que igo igo na boko ti na nga ti yo yo mingi ya ba eso sa sia e boto ya ti so mingi sola
5: tonga na yesa lingu chinga ke pakara tonga so akina kobela ti kolera
6: ainga ngina lege ti anzoro ko so mi fanana ndo so lo ke sa sa lo ke de ba lo woko woko ngo ba nguti terlo aboda ti ule d'accord nguti terlo aboda ti ule ba porterlo ano pogi no pongo aninga pepe kuyaga
5: nangoi wasi zoso anjoko kwa chako manji sigi atake chilo lulimbi chisu kwe chugu na danganga
6: ina ngozi smo bamo komase ti sasa ube ti di mpiti marifu mwana na yanga da pepe mogile kete mogo voyoro na yanga lige te monyo ube inye ube mogi ube ti kodro ube gonda ti keke te na moto monyo peloro iyo moga na danganga nangusu kwa sasa wae kama zeti nyongu fumo nyongu mini epi mokwele oromo kwa datani kankati tene aguna mamaboko
5: so aji tene tonga na zwa kama zeti dewa chi sasa logu na danganga mungo mamaboko ka akipe ingi njawa tongane
6: tona mosi na danganga ngurubi asara efor mingi di tene tona ake mosisi ake tene ti kolera aguna mamaboko senge mafuta yako pepe aguna mamaboko senge
5: azwala alimbi chi wakubila suna terechala siswa pechiga na wale mingi na terechala
6: zokwe alimiti wa kobela so alono na foroto ngasi na mbakoro zokwe alimiti wa rakobela ti kolera so kobela kolera so soro so pepe
5: nganda ichikanga legi biani na kobela so ngela azo alimiti sana achi kontro
6: tikanga legi bia kubia kuna kobela so akenjoni tene inyongu so ake potable nguso akenjoni fare munda ndambita wa ranguti potable ni ndoa bita tene inyongu ti so deka iporongu itongu iporoni jusqu'à nzeri mbunga balota il descend en gousa ikanga yangani angbala kuna kanango yangani jusqu'à a dependra wa et petit nyon senge so gousa ke potable déjà ou seni agetene akobose ite kana kurunto onzo fo sukula ni pendre cause ni tembi tene avo pitene cocombre wa salade wa tomate aso ko ite kana kurunto onzo akeni sukula ni propre njona si na pina njoni ngusi tene mena ke tene it to ite sa zinde iguna latrine iguna latrine sa zinde partout partout ali ti kontro pepe ou bena ya tia ke tia keke ni tsara so akeni njoni apa meni yene akiti tene akeni ni sukula boko ti tangu kwe tangu na savo ngusa ke propre ngana savo
5: yasu tungana zo aki nangu mangachala aki tenege aki wakulingana lege chungu su aki njoni pepe wangula songuchi su aki potable wa aki njoni tungana yese zo apichi saka itene ngusu leke nani aga njoni
6: nila mitefanando so mita wagosinga mokboro ngusu mtukungu mosukwa tango watu mpendele propra wa mtukungu su na yana mozana ndoti wa akboro jusika nziri mbunga balota mukanga yangani mozana ndo chwa akboro skanziri ngomba ruta mo desana ni angbagi to sungi adi njuna wo peti nyoni yako ti wara mo ke dape
5: ngambira itana tene to mo kboro nguna we guchi nguna aga ko njuna pe asasi ala ichi saga amaga ngo bakusa to nga sape nyala pe tene la
6: azanya na ati nguni wa gosinga mola mo kunda ndo tatene mola mo kunda ndo me nyala tana ati nguni si gotingu de gote so guchi nguna ko njuna ko rape bimbinga pe ngula sengi ngula muzanga meni yako na yana pekita wati mo peut-être mo skota wani pende propre pe njuna pe si peut-être fungoti yeso kana tawani kuja pe guna tsinguni peut-être mo skota wati mo propre njuni so minga pe a pe changer pe wa kosinga
0: igonga namba gitsimba ikisho kena ti lobai kanga awa pe fuka tika wa rasanguna ndo chikobela chikolera so a ke Dieu merci foncier grevi kosia okoto lego tsala
7: tena ya te ifu sukula maboko na savon si te ay
8: te chikobela ti kolera imateni mingi ndoni ka esaz na leke ti sasa dingo kwengo kobela ti kolera ke te hygiène avant te moteyi mosukula maboko ti mo na sa mo
7: e unda ndo na akota azo feke bando na ndo ti seni ti kodro ti tene ala bembe ndo na ndo ti kodro ti ti kanga lege na kobela
9: yeso ke passe si jo apeti nga te ba ke mala ti kolera ke yeso je ne ke de le ke sasa don se ti tene mo ba ke meni se wadi mo ke na ma ti kato si mo gilege iyo ti tene mo pushi ndugu na azo ti hopital sali mi ti tene ala intervenir
10: so i duzi ge so ti pa ti ni debi so ade mi manga tene na ndo Même une dana cota, je suis codoti tene, à la moi comme une capati sensibilisation du tene. On a dit vacapa, vacati sensibilisation du tene. Il m'a proposé la coubelle à ce garçon.

0: ala lo ndö ti tene ge aliŋ biazo anyo ngusu a kenzo ni ma est ce que ala za na sese ambeni akapa ti tene ala kangbe ambeni aintro wala ambeni ayoro so azo aliŋbi ande ti tene atuku na ya ti ngu na yanga-ta ti ala ti tene ala wara lege anyo ni nzo ni wala ala pensé na ya ti ambeni andu so kobela ti kolera ayeke da ti tene ala leke apeko ti adomoyo so abuba nga wala na ya ti ambeni avaka so domoyo ni ayeke da pepe so est ce que ala za na sese mbeni ngobo kusa ti tene aza domoyo na sese ti tene apermettre ni azo awara nzo ni ngu anyo si akanga lege na kobela so
1: wago singa mboma si kolera so ayeke na ndembe so na kodro ti ayeke ayeke atondana na ayeke atondana na ya ti alenge ti akodro so ayeke na tere ti nga ayeke na tere ti ngu mbi kue amo kue mo suivre la mbo mi pensé ala ma tënë so gbia ngbia ti seni agbe laa na tere ti na ya ti akodro so kue ti tene lo ba aitaka kota e kpale so e waraka so ayeke nyen ayeke ti so afourage wala adomoyo so ayeke na ya ti akodro ni kue abuba tongana abuba anyen la passé azo gute ti nyonge ngu ti bale ni la ayeke na kpale so na ndembe so mbi mbeke sara tënë awe aleke afourage so kue awe e tene awaita wara nzo ni ngu sara nyo agongo ni so agongo so na ambeni ayoro na aita tene ala bi na ya ti ngu ma mbi pensé que so ayeke mesure so abeti apeutre du temporaire pet être atene akangbi ayoro yanga da oko oko oko oko awe abe afeke ke ayeke million mene ayeke ngangu ma c'est pourquoi e tene meilleure solution ni na ndembe so e yeke sara ni ayeke sara ni na ya ti azone so si mboma ni ayeke da mais meilleure solution ni ayeke tene e kporo ngu e kporo ngu tonganso mbi tene so nzere ngbonga bale ota e zangu so adependre e nyo so ayeke accessible na zo kue a c'est plus sûr zo okoko na yanga da lo peut ti sara ni mais ke to lo ku yoro quelque part tongana anga ape lo sara tongana lo nyongu ape tongana ade asi ape lo ko nyongu a en attendant ti tene yoro ni asi aga na mo ayeke ndö mo kporo ngu moyo ade o moyo
0: nye la asewa alingbi ti sara tongana ala ba mbeni nzo oko ti kobela ti kolera na tere ti mbeni sewa ti ala
1: ayeke nzo ni tene e gue na zo ni fade fade na danganga tongana e ba nzoro oko ti tongaso ayeke nzo ni e gue na zo ni fade fade na danganga tongana moyen ngangu ti gue na zo ni adanganga ayeke da ape ayeke nzo ni e pika singa na ndokua ti na ndokua ti seni so si ayeke futa ni nga pepe nzoro oko ti singa ni ayeke gi 12-12 mo yeke na réseau ti mo ti tele sewa ti orange mo iri ndo na ndö ni mo pika singa fade aita ayeke wara mo amo fa tënë so mo yeke na ni fade aga murongo maboko
0: wanganga ala tetene ti singa ti 12-12 so parfois mo yeke iri ndo na ndö ni ayeke sone ape parfois sone azo ni akupe ni ayeke gue ape parfois sone azo ni ayeke mu ape ngbanga ti
1: wago singa mbi ti fa na mo so mbi tene ndokua ti 12-12 so ayeke fonctionne 24/24 azo ayeke da toujours azo ayeke da toujours e yeke na 5 équipe so ayeke relayer tere toujours zo ayeke manqué pepe c'est vrai mo peut ti iri ndo asone ngbi amu ape ayeke nzoni te mo décourager ape parce que hinga ape mba ti mo déjà mbeni zo airi dia ndo awe parce que tongana zo airi to mbeni zo airi ndo déjà awe amu lo awe lo ngba ti fa tënë ti lo tongana momo iri ndo ayeke sone na mo ge me asone na loka ape c'est pourquoi e ngba ti tene lakue e tene aita tongana mo iri ndo si amu ape ayeke nzoni mo continue ti iri hinga ape mba ti mo ayeke na alingi ka tongana lo hunzi awe fade ayeke mu mo senge mbi kue mo veni mo vivre ye so mo ga fade ta so mo si mo tene ba mo iri ndo parce que mo ba fade mbeni ka mo iri ndo asone ayeke kupe ayeke kupe ayeke mu ape e na mo ngba sur parce que e iri ndo na 12-12 ka tene oui ani ba numéro ni so mais mbeni zo ayeke fade na singa si ani mu lo ape ma ani ayeke ti so ala ka ape ti iri mo ape 12 ape ti iri mo ape ba e kpale ni ayeke na niveau so
0: kota wanganga laso zo so ayeke na kobela ti kolera na tere ti lo est ce que lo lingbi ti ngbagi na yanga da lo wara gi tongana yanga da juska avi kobela ni ahunzi
1: Non. Mbi tene ayeke kobela so ayeke ayeke ga na épidémie ayeke ga na mboma mo peut ti ngba na ni na yanga da pepe tongana mo ba nzoro oko so e fa na ndo so mo ti si na tere ti mo mu loro hio mo ga na danganga so ayeke nduru na mo ti amu maboko na mo ita na lege ti ndia ti kusala ni
0: ambeni azo aba so kobela ti kolera ayeke mbeni kobela so ayeke kobela ti so wala peut-être ade ba na zo wala ayeke lukundu la odo zo ni nyen la ala lingbi ti tene na azo so ayeke pensé tongaso
1: kobela ti kolera ayeke tene ti lukundu wala ti deba wa nyen pepe ayeke kobela ti mai sale tongaso e tene ka na yanga ti munzu ayeke so si microbe ni ayeke na maboko ti mo mo sukula ni pepe mo mu kobe mo ga na yanga ti mo ngu so ayeke propre pepe mo nyon ni aga na mo kpale kobe so mo sukula nga ni ape mo ga teni so aga na mo kpale ba kobela ni ayeke ayeke tënë ti mbeni nyenye ape
0: vaccin ndali ti kolera ayeke da
1: ta tene tonga ti mu na azo tënë ti kangango lege na li kobela so kolera so ayeke da ma mo hinga so si wago singa e sara na kodro ti ye ape ayeke sara na maika ti akodro ti amunzu ndokua ti seni angba ti pika li ndoko sanga bati pikali tene agana bakse sosi akona ita ngati pikali mbangani
0: ikena yachi kwa singa chiseni tafono ndeke luka wango chinye siala limbi ande chimu na ala suwa ki awa mango ina ndembisu nda ichi tena akwi wala kanga legi biani biani na kubela chi kulira
1: wango sombi kimuna haita ke tiso ako akenjuni suka wabuko tiye na ngui kwe tamo barazo mga suka wabuko timo mbukona pekoda mo saa zende mo gaifu suka wabuko timo mwenge saa zende si mo lungula na terezu wako njimu suka wabuko e suka wabuko timo na savonga na ngusu ake propre ako nila useni ake titene inyongusu ake potable usa ke potable titimbi e suwa ke accessible so su kwa limi titena warani na yanga da kwa ake titene izangu na wa ikanga yanga tamani aporo njoni nzeri nguka balota odesa na nguso moza yanga na mbaka ya so yanga tamana kanga ngoni una dependra we mumo yoni senge utane ake tene akoboso iteka gina kuruni tonso sa ke tone ape bifa tona to kokombre tomate a salada e tonga sope ele ti keke so obulo na tene wara ati fana katina sese ake njoni isukulani kojoni kwasi itene isukulani pendre na nguso ake propre ake potable si isukulana na wara si itene okuni tazo fa mitene ge ake tene igwe isa zindi na gigi kirikiri pepe igwe isa zindi na yati kabine itene ya risque titene nguwa pika sa muzi ni soki akona na ati kodro alina na ati kodro aminga esa ngena na ati kodro mabu gere senge nye tusala sange na ati sese ya mabu kwa agona na yanga agana kwali pepe ate so mite mite na ita na unda mwondo timo so la wagosinga
0: kuta wanganga valonte ni banga kina la singira
1: mila mkina mosingira wagosinga ala yu

0: loi du 20 au 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Afrika.
6: Ibarazo kwa sio ikema dafonono ndekeluka. Yeki nati useka pati kwa singa mbaiti be Afrika ti yenga sula. Sieke sara tene nanduti tene ti purusu na yati region ti sibut.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Afrika.
6: Kutaraza pimi mbili, soa kekinda chai na senda giti bongia sigi yawe, ndaliti kwa singani, kutara Ibarala.
7: Ibarala mi yemane samboli fizi mbibara wa mangoi.
6: Ainga mbrimbri ngangu, ti akete kodro na legiti amukunzi chala. Me, na ti kete kodro cha manja, abu mbingo terenga ikeda, na chai iso airini aklon. Ala lingu ti fapulili, a klonso, ngangu bangatinye, si a iriti amaraso aiketundani mingi, gina bu, wala bu
7: mbe muna la singila tona mogwe na mbege ti sibut wala region so si kodorti sibut ake fadida mko wara bati amara biri mbi loloti fa amara so mko wara na mbege nika e ndoso mingi amarani mko ba irisela alundu atongondani alundu na bu wala bu et à Kéissou Mokawaranga Nambigiti Agbaya. Et donc Nambigiti a manja Mokawara a Iritona a Maraso Irinaki a Boukouin a Boukingi a Boudoua a Boudoui a Bouakama a Boudaigo a Boutana a Bougoussi a Boubaga a Bougouan a Boukouedou. Donc à Kayesu, Mokawara, Nambigiti et région ti sibut là. Mais Momu Maraton, Momu a Ab Mara, ton Aboukouin, Aïti Tenenye. Bou a fatene ake azu. Hein, azu ti. Hein, ce qui. Abu azu ti. Et ton amour, ton aboukouin so, Aïti Tenatene, ake azu la kwe, aeke tutu. La kwe ala ke tutu. Momu abukenge toyo. Ake ala so kusa ati ala giye tengo ambu. Abudwa. Ake ala so ake bata angasa. Abudwi. Ake ala so kwa ati ala giye awarango ala fafango ala tetengo. Abuakana. Ake ala so kusa ati ala ake ti lekeringo alikongo. Legioko tona momu amara tona a budaigo ake alasu alakete a zempepe legioko moba a butana ake alasu akete a tortu a bugusi ake alasu si kusala tiala ake gi ti gi na legi kwe tona si alake bu a komba e mkawaranga a bubaga ake ala su ala ke mutere na pukuti ala so sara yeto na ambururu tongoso me ala ke mutere na pukuti ala legoko mokewara a bugwan ake ala su atene bon fungo tela ake njuni pepe legoko mokewara nga a bukwedu ake ala su a ingati bingoli kongo donc ayini ayo ngo iti tine mbisigi na ni kwege ake dape me moke ba aye ni kwe atondani na bu azuti sarango ye tongasu azusu sarango iti tertiala ke tongasu azusu ya ke aisu moke wara biani na mbege ti region ti sibut mbimbi na mbege ti a manja
6: nga zavye mbimbele tunga nanye si aike ga chef na mbege ti a manja nga kusala tulu aike nye na atikete kodro legia kwa tungani akala na banda.
7: Singila, titene moga makunji. Nambegi tia manja, a yeso amunjulu, a eratene akriser ni akeda. e gango makonji ti kodro aketongana ti abanda pepe ti abanda tonga mo ti gamba makonji zasi moke su moke mokwingba mokwingba na la likongo ti mo moke kutagiri si apeti mu mo ti tene mo gamba makonji me na mbege ti amanja yeni ake tonga su pepe na mbege ti amanja ti tene mo gamba makonji il faut kozoni il faut modimbeni ancien so moke na yati marani so moninga e a ingamo si amumo use zasi moke na kete mosoro moke na mosoro wana meni kete mosoro so afanga ke mone utani modo duti na bati awali e modo dosi duti na ambeni andara ti ingango agunda ti keke kitene mo petit kaina kobela tertiazo e agunda ti a maraso mo kena yani mo ingani e tongaso a petit mo titene mo ga makunji ti kodro senge ba a kriser sola bilundu ti e dikongoni titene mo mo ga makunji
6: so kena mbege ti amanja
7: mbege ti amanja la
6: me kusala ti nye la le seul le gamo konzia wa elo ke sara na tikete kodro
7: singila onga akwa ti makunje a eti gwe un peu tonga na ti so laso ti a makunje giriri lo ke bandu na ndo ti sese so lo libia na ndo lo petit ye dati ne zo kirikiri aga aduti na yati kodro ti lo pepe legioko tonga na mangotere na popo ti azo so kana ti kodro so lo ke bia na ke makunje na ndoni si ala materape akelu la si lo ke fang banga na popotiala e na fangong banga so lo ke lo kwape mo ke ba ay so ira na juge kutumi ala so ataso ala gongana e kolape ataso ala ke na mbeli makanda tonga so ape me mo ke ba la ala ke na ndara ala ke na kudi ti magbeti tene si ala la si a juge kutumi so ala la ke na teresi makunji si ala buna lo maboko ti fango mbangani legioko moke bambe nya ancien so ala niganga na ti kodro ala ke na ndara so ala piti munga maboko na makunji ti tene a fa mbanga ti a kekete a yesu si ake si na ti kodro mbeni kusala so si makunji ake saranga ake so tonga na moba asi na ngoi ti fango yaka tana fa yaka kwawe moke ba ake sara yesu atene mbeni mbeni kpangba tonga so mbeni ndu ti tene aya na akutara asara na ya ti yaka ti mo
6: sacrifice
7: ye ti andu ti sarango sacrifice e donc asara na alekeni na ya ti yaka ti mo e ti tene alu yaka ni ake lo makunji ni si lo la lo ke lu li ti akasa ni kojo si lo zi lege faso si atanga ti azo ni aga a lu yaka ni lege oko tonga na ayaka ni ale kwawe si agboto ni ti sarango a matanga ti ale ti kasa ni so lo la lo ke na ndo ni si matanga ni alingbi ti tene atambula nzo ni ba ake a yesu aeri na atribu ti makonji na ya ti kodro la
6: singila mingi Xavier Mbembele useka pati kwa singa mba iti be Afrika ti yenga so ake lutige inale ke tingbi ande gike kireke na okongbonga so ti batene na ndo ti konomi na kodro ti amanja